party kali mga nanay. Neme ako pa yami. Nakaibang yung legend mandoro. Maju. Bus Akarwa.